0: Mare Pipalino.
1: Mare Pipalino.
0: Yara, bamina Rajesus.
1: Yara, bamina Rajesus, toko.
0: Yintu.
1: Matampakuna siya pa matuban na yan.
0: Iya, tungkasuan no, ba matampakuna?
1: Matakya, ngataka.
0: Iya.
1: Ay, ram ni Sespen.
0: Iya.
1: Sinir si full tronzat, dapat ka pinarebe.
0: Iya.
1: Alam pal pun siya sa at jatuh tawan ini pian rin dia mas na tiyan ang bumal sa na susan na sam wala na suna teo te meras pun di datu
0: sur na di datu
1: yan yan
0: sur tapis